0: Shangulu no etu mosantu nzanzu.
1: Oko mi atili vile government ya Chilombo kutai government central bakateno bano omulabera omulembya yukimanera imyasi mwese banabereneri waticha mulongo na potembo mushungurupania kwindatu eshumuanda we Land Cruiser omwatsi akasera enyuma werebi lengekani oko mi atili watakanane mirembe neribi hakuya kuhina bahimbani umwati uwa kanata kukibwanu mmaniri umurongo na pote mbujuwe na wene umucha mulihulo umula vera yuko hula wamu mkodono ta yulukundu yuko gimaranda miti libre operasyonu ute ya nemire mbe nweto ndeka umobe handa mbutu ngabi wa imbani uwa chinyangabero yuwa pima nilimiti nga hini ji yuko hula wamu kolonele simoni kulu akanata tumweno neri hiriria pimanga wene yu

0: Lero shungurwa ninga shene shi avimaniri umulongo na watu mbote nukwa kulisa yevyo na mani nukundundi yabali wa himbani wangwa herebo pa otika yabo mulu wakasuka nabo yabakeba nemulaga ukubulikuwa teacher no mwatinga uno yu akahikirati ya mulu nekagala na unumule ngabi na vire usweji ulukundu no msombolwa Jeremy Mukweso Mkweso mwaha ye kundu mchanda chishumbu wika tuteno mwurunga na kote mbo atulire mshungurubani shanganasa kaleka abasamba ibana baka nguhaluba baka timba timbe hii kutsi bane mulibia nilabote kane ngabote bote ono akanata shima abakasuka nabo iba bali yulu kundu mwula vere chanda chishumbu hii atino chamabi ya chebo ya kumbiche na shimirua atino erebia shungurubani nga shini shaviri hii kakashima abali butabali bechinzasa elegikani kumwatsinga uno yu na watreno ngurubani yiyi kabia ngurubani imule yisanzi abale ba sondole abale ba ye echibanga kolanga chechahe nbanga viva ba hese hese isibulu baba kajileka iwana baka libia baba kutumu mauta na chito kekene ngurubani shishabia sakati umana hau marera niisha nasaka nkwa luba luba iwana shingo kumiatsi inatoki nikundu na horemi mkwesu na katu teno abali yulu kundu iwa na minye ngoko enabote mbo yike ine mulu waka nka nka ha kutse akaka watika ya umobogo maa mula vere chiona chushi ateno kumbe na waka suka nabo iwa wali chinzasi wana waka shatu makake kake kumuanda wa retrocesio kanganaleka abanyanga veru wanatili yebo kwa watija emelongo na heke heke katasha subiva winyuma yangana hikatasha leka ebe shibe waka itaka iwa nasubiri ya kuyobu tiriluba nikakala atulako mulu kutsene mulagi atulako mulu abia inanemu wera baliba kulwa kulu enyuma weri bilebya emyetse kalaba omo maka uyuka hola wa mu mangaiko uyuka sukana yene okuba kulwa kulu abakabwira na bazalendo mwana tulire ukundu ateno kundu emyatsi ilibiri abakasuka nabo ibabanyaretak abakimanira basubi shutukutuku ne society civil ngo ko banabo birutula kuna teno umubiri obakasuka nabo bazalendo shekita shelita shelita shelimwa umutiritwara ye Rubero kwa mani byushi ibyo babira bakatsongerwako oko bekiraga na bandu bakibuliraniwa na bandu bakabyanga bakande yi sungika ibanabiritirwa kutsibabiritabwa iri bicyo bicyo beko wabo musha kulwa manga iko intruteno ayeni mabe hikundu ateno abakas abali bahimbani bangana shima bakasungika ibana berhamba yika bukulu iyo byakulire embyaga umbyesu bikimbulu akita umumatara ha umanu mcliente ukuwe ateno chini kirishimira nirishimira ubususi ukatabe babere musuhera kunde no bulumundo kahengana nirilolore kowe naho umulu bakendulwa kateno ebyushi enabyushi ibabyanga siba wote no gobalere atino chengana toke kana bantu bangana sya sata hebere ne rubaleka inzi una iyo sanza gatabo yoba ibalingi kaniri abo nabo ngababere tulara muhawo bakasuka nabuni beshi inzi una iyo nenda mbenda mpikundeno mulu bakaluga tuna abasondoli abagende kubana gende atino iwelebia mamubo mpu baende ibakanda berkanda yukasubaho atino bantu sebase baka labiria omubu no mwembe hubali becho banga kolonga chichahe chikaa chama bya chitsebo chama le mabandu ibali byanga bake yeta tana na re byahu maho bate emyatsi bi ni mombo ndeka naho bandu mwembe baka haya omuhetana no muherekirana banga nale kemyatsi enda butuli na njenga obuli bandu bakabye ebane mu bya bakarundikani butakane bo hala tino hama bya bikirage iyine yimikanje yirusana Neriveri sone libinzi usha sekatobalara omubandu naho kwenene omubazalendo mwangana byabatsweka obuli bandu bakebana musoherwa uko binatu kinikundu omuntu muma shingaleka bakiwoteno amahemula bandu boshi ni myatsi tolere ya kwamererwa omuhulekirana John Mangaiko akatulago na bandu bamabesundu merenge yumuhanda ibakandilingikanirya bona ende myatsi nguko abyatulirego na omu vya swa ebi wanga biyakato yuto mahika haku ya kuhini kwa murongo wa kumaira mwakabenete ali kubilometri haku ibisatru ne murongo mwene ubiye biyakato sandre mutirituare ya Mambasa imyatsi ya treno iyana bya bakombata abakasuka nabo ni bazalendo iyi mubumukire niki cyo kikuwa gukihishibwa n'abakalingikani boni banalu mu byosanga nibi imyatsi yikanata satukulu handi kalono lu umunda biro ko la mu peresi mamboro uyikasuka na ino kunye so civile bakumuhira mu lohani kalono lu inakatwa treno aba kasuka nabo ine banalu bane mu bunda bundo mu byosanga nibi Nomo ndambe ndambishi biyakato enyuma w'ubwiti bakala batu waba kulikire mu byasonga bine bi umukiru cye setwa menya echa bya jalabire na kabarekera UPDF ne FDC babihaguhe kuhina bahimbani bano bangana yiketerwa kundeno abali bazalendo ibicyu bicyo be kwabo bi bini mu byasonga bine bi ibane mu lumya abantu kwe metre ne ryanzira kwenge bakayikongomya metre batano baka tiyaye abantu byasonga bine bi naho Lwabara lwasara iwe lumuka siwe shinale nonga waka humuliraye. Niriwe lwalebya banongo kuba liyi nga wafarisere. Na hote society civile yeteno UPDF ne FDC. Wasabu bana iketerwe bali bachiba nga kolanga chichahe. Bamala kirwa iba nguhaluwa aba ndibaka iwi nga wakalendera kukuba katulago wanya society civile. Numu maniri wunu waniyo muka tikechi uochi kongo haumani chiswisi. Uka olamo jenachi ina tulo kuna teno pani mdilebia nga bakandi uwa tikaneba teno wakata walenga biru ye kifu yuolo oku miyansi ya rosa nane riangwa hiraba himpani eriwa tichavo momelala mena mena na oku miyansi ili rioboka ke ne regalerua kutse riangwa hirabo eribia haku ya kuhi na bahimbani akanata sungana na metre dafidi kamuha Iba tulawa teno oluendonga luna uluni rihika edu umushwise nga yono yu ni mwate akadinatasha watichia baliwa himpani umangabiru yikivwe ulu omula virubunu wani obabara langirika mukatike choche Kongo haumana banya Swise. Okwa ene miate ilibirie abanya Croix Rouge umukivu yigulu wano mwa natulire okundu bateno miyate ikahikere rabo mubia suave kasuka na yurimu bungu bungu vikaleka iba takole miko lano ikuwa bongo kovenatu ikini kuno nao wakiba nemu ikandanga nale abawumaba kubo wakiba nemu tengwa ehini hii mushundu kale mena mena busa kizito tulumoti ngeono yu mulu weba nemu bukerera veronga vene vio nomosebo wabirushundiru wabo wabakuruwa ruje baka yihairerane riwe tikeba imbani Omulu baka tengawa mwoshunzira mena mena na hauzira sheka chemiati yokobole mtuo wa mbusa kisitu yu wanaoneka tulao.
1: Chatu kabe kola yere evuka achero chekolo echeri tuka eche chitunga chetwe chekuruwa rush na kandiyare shevuka achero oyuwe tukacho abotrawa. Chuveri yere chekola okobole mwaka omole wime na tuka chekola omwevuka emibiri mene menene eyo tukana kola lakini kandu tunemu shevu ucha omuhu wa mohia mohia omobana memba tuka kolechi itukatashe bivuka ya ngoko omubiri ya cheneyo tuyita ire patasha lola emurero. Si cholo cholo kunde eyo tukakolero omubiri abandu bakatre veta Iyo tukakolero mubiri iri abantu banemukwa na iyo twanganabwa twanganato kerelaba na tutwabula herelaba kunde ebete go bisiro monzera na bawo mabo mwitwe banemuhola omoshohali esha mama sako ko tunashi emerongo yo balemo bakai banemuyibwayo abantu bakana holo moshonzeresho kutse kwa muhibwa muyine niyo muri bacho tukalaira bakalani riri watu tebaye unge kwitwe kunde mubiri ne munene tuchene bake abantu banemutushiyanya Nemenye andika shiala. Kunde yotu kabia, emibiri yiriyo yuluhunda hunda. Omulu abandu bana mutebeta, omulu amakunia nemubia, amaksida nemubia. Narukala ngera, abakura ruje babia bake. Lakini omubiri ini aneho, obandu banga kolire.
0: Umuka ni abia wete mumanduwe choche kongo hao. Mana batulishi ngulo chinza seria. Anamu sokana wana anamu tashareka. Wanya lucha na wanaeri chupa kabuwa. Mula bira muhendo, stewada teno. Miyazinga ni yisiri mwene jirishimira kuna hake kundeno mwateta tungerera miyaziri otakane matangariwa mwulu katateno nyamuhanga yuwa shiabende miyazinga shendaete katateno hanende miyazika kangana yango ko shali itumana hawa nunga wakaka la wakulengolo lelote erecho pashabaka mwenyero kome kolere na mwubuwe habirubuwe miyazi menje iribereririe bende vivya shabe kareka benu pa muhalamba ibo mushima Akan ada tulau menyelucah, ia setelah muhindo. Masa bambolera.

0: kimonyo.
1: Tumia.
0: Niacha nibasi.
1: Umeacha kimonyo. Simba umeacha kimonyo.
0: Acha tu kimonyo acha nini na mguu mmoja wewe.

0: Umurembi ya hiku imana rubuinga ni abu hihi ya atano ni mutashe nguhia aba hinga ni aba katruma kutiba kangu rangusa ya ukovenduwe kuwabo baka truma wa mubi hubi hihi ya panu mutashe nguhia wa kumiaze ili vire vitase
1: eshungulu
0: ni mutashe wano kumiaze ili vire aba kasuka nabo iba ita ire erekole ramu mulalao basambave polisi ni muaze anemu tulao ngoko watu lere iba itekirani ya kundeno abaka yitekirani kumuaze nga uno yu pana munda trumua yuba virikiru sana narekole joche kongo
1: eshungulu
0: tunumutashe wano koi inde miaze ili vire ebya swa mena mena kalincho imyati ilibire ikawola wa mu kongo nuvo abana musukana abana mwirikyo bakabuwa busana nibishibika holuka busana politike ya kongo
1: eshungulu
0: kongo nuvo abana musukana abana mwirikyo bakabuwa busana nibishibika holuka busana politike ya Kongo
1: eshungulu
0: kandiyo na mutsunge byuma eshungulu kubule iritsuka umujiru cha mulio lega menti choche Kongo mwana bere ni rendra komiatse mi umame guma ira usane riwe ticha abushi ababere kolera ababere so mulala owo katuwe kundwe anu bakasuka nabo Eba vyeba ni mwumanirua numbaluku kaunja. Okumene ndeko ye makume muna neno muna ne ye chakanda echeba ministre echechi manirua numbanirua choche kongo chilombo. Wanabere niturute no hanene ni miyazi mwumawame mwuma ingalata shi wuticha. Okushundu ikare esho ba limi bakakao bakaro lako na bahinga ni bakakao bakaro lako. Omulu kakabika ni mdiva. Okumene miyazi alibola ministre uinga ni wuhihia. Atino hane miyati mwa mame mwa ingatasha nguhia abalimi abakakao ibanatasha wadijikiwa kali nchua apana ene abakatrumako omoshuntrasu lwerenu vyesua ibihihia atino hane ini miyati minji ibangana sungika ibangana heririvua embutro itole rikundu wajera jera numuti wangana watichavo erie cheremuja nganatashi eshika kundu ngoko wakatulago kundeno Babereba kasaba akakao akaka koleka kwa fermentation ko bakatulago ayitolere kundu na yanganaleka mebere kutsakalite ikashimwa omuluka katumawa kushisoko nenene naho kama biluka kakatumwa balivye fermentation yako si yangatokekana kakaluka diba ne ruba luba bite bite abale balimi okukomana ne myatsi libiri abaka bindu likanisa yako mushinyitsa kutsimu mashini wakati no hane endi miyati minji minji yangalata shia kwa mererua nilivya wanunga banga watiche watu mula verikalu mu FPI

Itasha waticha abakasuka na baka ulako na abakasuka na baka rema na baka bendu lako itasha lipinga banga kwa mnerewa patre kale nchono mbeharubia bera isohuwa usana niru utichoka buka kwa chuche Kongo mazone ekonomike ngewe soyo musienene watu numubi soyo guwaka umusidu bangi neye nde zone ekonomike ayirumubi soyo vituri mweria muhutu wele kumbia yo eya na vya nare kwa mererua butirilu wari nkwa luwa kundeno ya maa katumoko vendo hivya nganalu hivya vili kukotivua hivya tasha usu trumwa mwisho soko lenene hivya nasha ika na vita shahulango kove natu kinikundu wakateno na papulisi wakabi ukome tano vya duwani na wakumbi ba iba chingula mesongo kwa natu kinikundu wa vya tsamu iba kuhola numuhuwa iba libya abushi abanga kole fundura kumpe wagobu amu ni miti ya hiyo na mula abushi mzira sulurene ni miti ni mundi uticha abakasuka nabo iba bera isoha umulala o wakakao umuluhandi ulibeni wakateno wanemuru ndikania abangatashe kanya emelondro ye polisi umukivu yolo pano panemu kumakumwane rea tuatua na wakateno umabiru bere haku hii aba muda yandikisha na ba nemundishia la bakoma tangwa ba tutangia abo bali bianga bana gute betre go bishikiri kunne shumbunda bana mundu sungeka nabo ebakatuma wa ayire mafunzo aba kasuka nabo ene bandu bakayisoho mulalanga uno yu polisi umukivu ayibulu wakateno ebya swabinyi bini yi ayu bakata kokayabo umwibo munne abalwana abantu bakasirumbye sobye lubero abandi muwitsa nabandi butrembo nabandi beni naho bakateno abantu mushya bakabarikira buri mundu kuri nare kuwe ni libyanga ngane libumuka pupa mwatse ni libya ngana matolera erikolera cyo cyongo umulabire polisi imyatsi kasera okuba kimwe ni polisi omungabero yekivu ayihulu ibane mu tulo kuna teno abaka yisomula langa uno yu eba ne muto ire binyubi matu na mahano to rikundu kundere no mundu akayi isi wo muni kisheri chone rondikania rekolere choche Kongo omo butunga nene iritikirania olwendo lukwa bwiri yokwe kiru ki polisi ekiri mu biso bituri emyatsi kasiro ku hadi luno lu yitreno ni bandu 95 abantu musangira okumya kiri lwesi lwiri mbere nalono lu olu Mulala uwe po disi epenese. Onu mwazi uli biri ere tundeka omoshongenda omuvi suwa binakute mbo. Yuko alama kambogi baadi bodone ina sungike na ye inakakola timbu timbu mochamu. Na wire omuluendo lule husana neri tsopulia miyazi ere husana tundeka omuvi suwa vikasende. Eri timba timbare kuwe eri husana nilivya mepango ayo wakasuka napo. Iba nemu hula nga jini mshikibuwa kali nchuli vire shungurubani shumutakata kuse mshungurubani nenene nga sijinago bagubiji kuse nga sekaso awaluahe wakati nukumbia miyati ya masera yulukundu ya nashikibuwa civil ya society mbiasua avya lubero yikabi ni mshima miyati libiri olubanza ololo twirwe na basusi muyasua ebye chimbulu olwalo terere yukahola wamu mumbere kabukulu ono akasukana ye imwaterere ko lubanza busana ni myatsi libire ebyushi ebibaba kamusingika ko busana nare ko lamatsitsi umuyasunga bintibi akanata tulo utafuteni muhendo mu president wa société civile inakatano emiyati ilo sana ili utogotia chikumula kabukulu akakolaramu ni mwati ato la likundu kumbi nuna langiri kundu omobiharubi usi yuba niche chipia chenu chilucha panza wa panzwa ibali vyanga munganashi abi yulu erene mbino yuanga tasha yeri abanda naho wali biri ngoko niche uko baka kola matete abinyosuti sivile bati ateno mwati yunu nunguba naba tulira umamegampo baka tulu ibinyonga vini vi ili choba tolere iba veriri mwati ngono yuna iruba alivya echanga shako lakanga chichahe obuleka kumula sika vya kaka ila viri usani utu nukakati ya yavandu kushi ikakavoga avandu huko menane miati elibiri chitongole ikalo mlenu vo kongo ni chitongole chichipolitike chikatutetino
byo bakasuka nabyo bakatungira usana no munkania abya nawe kilombo katulao okumya tsilibiri amanda ngoko amanda okuwe anomwasaka ihiko kumuhindo metre Isaka Mutanga president w'ikitongoinga kineki inakatwe kuna teno bakasuka nabo iba bahimani batolere bazukiri itekera niango kona tokini kundu kundeno amabyo tendera nikankania ngoko imyatsi yini mutsuka yarangikije ku mubucyo amabye myatsi ya bindulikanye cyatabo cy'amegambo atano harangahe kabala hini mutsuka erangereka naho uko nani myatsi ilibiri ubushike na retende genda kiti kiti ya wakati no kumbe abali bahimbani ibale bya ebyo banga kolanga byo yahe emetsushi yahika kumbe isihari maliba watabukala kumbe abantu banemo butaka nubushiku ndeno waha waha ekalomotasyo sigiri mu ndundi ushi kundeno abantu politike banga abantu lemegambo eyinde yikanga ikatsemesa yabo nero abantu bamabya bakahekwa ni politike abantu bakashabukana na buhira ibeluho na puitsi ukamerana ne myatsi ilibire emyambo yikundeno yikanga ikatsemesa ya nabakasuka nabo ibo baka lumalumangane yo nenginga etseme iyo ikabine okwibo lumabanga byaho nomucyanga ikitabo cyanga bikikembere cyanga bye kihya kihya ebenene bikabya ibika tsemesa ya bali ebwange yo okumya tsimbu huma mumbula yo mune wire makomine mbokana satana banyangoma bekabash mumbuka lumopera mutsebele golangu mukoshombandi shusi Munja cha hane mundisha bikipya kishikirenga chekatwa kino mundisha satana banyabukafu muungano inyuma kwaho ine mundisha bya abanyanyuki nabo bana mundisha satana na banyabirunga ne banyangoma munja cha bulekere se hali kire shongera kuri rwasima wasinja mehembe kwa rege byo mautsunga byo nebe kuwahu abahimbani nabo bakakushimira cyo mbolere

osala ki mokulu lokola mwana nyoso akosala kana ndako atata na mama kasi na boyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri osala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi